sugari matiwa tabituna ya wana ke manene nani manene kazi uzuku ambio mkangela yose chanje Mr. Kendo na ukula keno mzugulana wake man these two bandeza na mdikoli bandi ya ikhale la nikoli yonga sa nifusuta tumkulu wa mbibu nani mbaka zikule ya wana mkule mbwe AI hai besi nga ibeta na mnila mikako nini mbaka zikule man ndiaitandi bond bondi nge paka tiku waboba bini betuna umtu na mzulona wake bechoka mnandi pa beti human nature rendition ingomale siyazi pa Michael Jackson wow uzikia wa kangela nikina babona bekula no Zahara baka bekula be performa ingomaka Zahara bachoka mnandi kakulu ingomaka Zahara uloliwe nezi inyaz ninti kore kusecha njawe nga basecha na paku Facebook bakona nga basecha na paku YouTube bakona zaufa unwane bu mtulo aba utula betuna indlela abachonga yoka mnandi ngumuntu nomzukulana wakhe wow ingaske nam ndingavuso wami yazibona ke zazinto hlala ngenqesha zithethwa kuba yenza kangangoko nomzalo wakho esenganeno esesecaleni kwakho ngoku sambolekiwe kunami ndiyaqonda chini bawo ngakumbi kwezinto zezi AI yabona mos AI hayi kubetha kunjalo nje uzive na uba ya yaqonda all right oh man there is no apology for loving you, alright? Enjoy. Kawono bele nangum tulo man, alright? Uzutumele kabitu na pak 021-100-6936 mklambu kono mtu mkumbulayo kawupula plezungo mamklambu njeku funukuti makala lega mandi wawienza londo bitu, alright?